0: ikaw nakainom og D3Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Mm. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
1: D3Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Mm. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Ha, unsa man na, Doc?
5: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
5: Nako'y pangutana, Sir GP.
0: Oh.
5: Ang imuhang Plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Adili jud, Doc Ramil. Mm. Ang Plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
5: Mm.
0: Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
5: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
5: Pero kining D3Bio, duha ka paagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
0: No.
5: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3Bio, D3Bio.
5: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na.
0: Oh.
5: Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na dirigikan.
0: Correct.
5: Ang D3 nga na D3Bio, gika na sa US.
0: Mm.
5: Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
5: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
5: Nga pag inom nimo og D3Bio, diha dayon maayo ang imong katulog.
0: Mm.
5: Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto.
0: Mm.
5: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
5: Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio.
0: Mm.
5: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
5: Wala. Pero ang among BCO na ay Plain D3 nga pakapin.
1: D3Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan mibalik na yang norma nga pangunahuna.
1: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
0: Kayang-kaya,
5: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
0: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
0: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na
0: exercise. Exercise sa kama ba, Dok?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo nay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: pa. Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
5: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.

0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kini mga ingredients.
1: Siyempre, na iganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Og kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL og VLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Asa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Onya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na iingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala.
1: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
0: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
1: Oh, siyempre, D3 Bio gyud nindot, Sir JP.
0: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuhang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely, makadevelop jud ka o gallstones.
1: Hmm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuhang vitamin D3, naiingon anang ang function?
0: Wala.
1: So, D3 bio jud ang mayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
0: Mm.
1: Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Mm. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Das pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik. Sabi na katulog ng butika sa yung lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakam kampiyon nga suplementos kalibutan.
3: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
3: Wow.
4: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
3: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3, Sir GP?
3: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
4: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo, Sir GP.
3: Madlok na sila, Dok. Paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
3: Bisa pagan imong pamilya, Dok. Madlok nimo kay basta naakay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
3: Gusto.
1: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
3: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
3: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
4: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
3: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TB na.
3: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
4: Nakita ba nimo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
3: Yes, of course.
4: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
3: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
3: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
4: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
3: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
4: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
3: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
3: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga
1: butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: Extend Food Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman
7: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
8: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
9: This is K-5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad ko rin taan nyo, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
4: nga may D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayos sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gina nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Ang atuang pag-isgutan karon Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
6: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
5: Mao jud na.
6: Kay kung hinay dagway sir JP, naadyo tsansa nga magbara kini.
5: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
6: Samot
5: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
6: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize or GP, maghinahinay na siya deposito.
5: Muna'y delikado.
6: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids or GP.
5: Og kanang antioxidant doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
6: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
5: Hosto Doc, those are the polyphenol families ng antioxidant.
6: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
5: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag, ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
6: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
5: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
6: Ang imuang good cholesterol.
2: D3 Bio!
7: Oh, si Richard.
8: Siging galabad akong ulo.
7: Tasa dahil kong blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga
2: butika. D3 Bio!
5: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
6: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang, Sir GP. Pero kung D3 Bio,
5: naadyo
6: yung gallic acid, aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag-D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
5: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio, padaghano niya ang imong HDL level.
6: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
5: Correct.
6: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio, ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
5: Muragwardyahan niya, no?
6: Kini pa, Jud, ang D3 Bio, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
5: Wow!
6: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
5: Dakong ba?
6: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
5: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
6: Muna rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
5: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay.
4: lang na ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Day of Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa

0: Kampyon na Radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5 na sa buntag.

0: Balita Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at mga balita nga dalit ka nato sa DTX 500 Capsule, the superior antioxidant. Pamilya sa tulog ang casualty sa tumuso encounter na nawagan sa CHR nga habaon sa bagana ng mga lawas nini.
2: Motorsiklo o sakyanan, nagbangga o sa patay.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sugra na sa Hulyo 6.
2: DOJ na pared notice sa Interpol batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Harapad nga nuclear drills. Pagan si Russia, sentro sa tensyon sa NATO.
2: Trump, mo-deploy og 5,000 kasundalo sa pulan.
1: Next, gipildi ang Cavaliers.
0: Balita Entertainment.
2: Alex Gonzaga nagsabak na human sa unom katuig na pagpaabot.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central, Negros. Mulayag na ang Talmanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Domingo, pitsa 24 na sa bulan sa Mayo 2026. Sa pangalan, sa ganito po kong puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Kami ang inumating balita karong buntaga. Ako si K5 Jong, then new kid in town, Bersales.
2: Ako sab si K5 Pamela, the queen of all media ning Doc Bayan Perate.
1: Live din kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Nanawagan sa CHR kung Commission on Human Rights ang talog o pamilya sa mga biktima sa inkwentro sa lungsod sa Toboso o exhumation. Sa patayang lawas, sila mga partidos o kung habuaon kini sa lubganan. Mao kini ang gipahayag ni CHR Commissioner o Spokesperson Attorney Beda Epres sa media interview human mutambong sa usa aktibidad sa Bacolod City Government Center na itong Mayo 21. Ipayag de Press nga ang tulog pamilya nga nanawagan og exhumation mao ang pamilya nila ni Errol Wendell Shen, Joros Kramihan og Glabski Inostasyon. Naghulat karon ang CHR og clearance gikan sa Toboso Municipal Health Office. O kung aduna na clearance, magpadala ang komisyon og dugang nga team gikan sa ilang Forensic Division. Unang miklaim ang National Fact Finding and Solidarity Mission nga sibilyan ang unom sa 19 ka mga namatay sa Toboso. Sabayan usab sa Armed Forces of the Philippines, ilang gipanindugan nga kombatant ang 19 ka mga namatay og lehitimo ang natabong engkwentro. Ipayag na press nga anaan sa 50% ang dagan sa investigasyon sa CHR o ganaan na sa proseso sa pagkuha og affidavit sa mga residente sa lugar. Lakip na ang pagsubay sa 5 ka kilometro nga gitabuan sa engkwentro. Nanawagan usab si press sa mga ahensya sa gobyerno nga mukooperar sa investigasyon. Samtang nakikangot na ang komisyon sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police alang sa gilauman ng mga dokumento para sa pagayong investigasyon. Iklaro sa tigpababa nga magpabiling independente ang investigasyon sa CHR o magdepende kini sa mahipos ng mga dokumento. Tumong nini nga masayran ang tinuod nga identity sa mga namatay o kung mapamatunan nga sibilyan ang uban kanila o sa kinikabasihan nga nalapas ang international humanitarian law.
2: Subay sa mga balita, giklaro sa Philippine Army nga may tukmang proseso o protokol nga gisunod ora ma-release o kung ma-claim sa pamilya ang patay sa mga persona nga namatay sa engkwentro. May kalabutan kini sa nitabong engkwentro sa lungsod sa Toboso, Negros Occidental ni atong April 19, 2026 hayan 19 ka mga individual ang gibawian sa kinabuhi. Sumala pa ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, Commander sa 79th Infantry Battalion, may resistance sa bahin sa mga rebelde, busa dili basta-basta mga makapaduol ang maong sundalo. Dugang pa, dugay ang naitabo nga engkwentro nga nagsugod gikan buntag hangtod sa hapon. Gipanindugan ni ini nga gipailalom sa tukmang proseso ang pagkuha og pag-turnover sa mga patay una kinigirelease sa mga pamilya ug walay violasyon ang bahin sa Philippine Army. Sa pikas bahin, gipahayag ni Alfonso nga paabuto na lamang ang resulta sa investigasyon aron masayran ang tinuod nga naitabo og matagan og athag nga tubag ang mga apektado nga pamilya.
1: Alasays, just mga K5 sa pikas bahin. Patayan driver sa motorsiklo babangga sa sakinan sa Sitio Santorino, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Negros Occidental, alas 9.45 sa gabi, Mayo 21. Ang matay, gilaga si Juni Sanguenza Vera, 70 anyos, lalaki doon ay kapuyong residente sa Caballero Street, barangay ito ning Dakbayan, nga nagbaneho sa usag ka itom nga motorstar nga motorsiklo nga usag ka skeleton. Samtang driver sa sakinan, gilaga si Eugene Antonio Opsyar, 36 anyos, Barangay Kagawad sa Barangay Bulagan o Kuna Bulwangan o residente sa Sitio Lamisa, Barangay Bulwangan, San Carlos City, ginabiniyo sa itom nga Toyota Vios. Base sa investigasyon, ang sakyanan gikan sa Bulwangan paingon sa syudad samtang ang motorsiklo gikan sa syudad paingon sa kanlaon dihang nahitabo ang aksidente. Tungod sa maong panghitabo, natumba og nakaangkon og seryoso mga samad. Og bunog sa nagkadayang parte sa ilawas ang sakay sa motorsiklo samtang ang driver sa sakyanan nakaangkon og binor ng mga samad tungod sa impact sa airbag. Ang CDRRMO Rescue Team dali mi-responde og dinalian nga gidala ang driver sa motorsiklo ganto sa San Carlos City Hospital alang sa medical nga pagtambal apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician samtang ang driver sa sakyanan temporaryong gidala sa San Carlos City Police Station alang sa tukbang disposisyon.

0: Batok sa rason.
1: Hipay balo ni US President Donald Trump ang pag-deploy niya sa gibiraban ng 5,000 ka mga sundalong Amerikano ngadto sa nasod sa Poland. Kini nga anunsyo migawas human sa iyang kalit nga desisyon nga kansilahon ang nauna ng plano kalabot sa deployment sa pipila ka libo ka mga sundalo dito sa Maong Dapit. Tungod ni ini, nakurat ang pipila ka mga opisyal sa Pentagon tungod gawala nila damha nga bawion o gusto ni Trump ang iyang naunang kamanduan. Kenom duman nga una nang gipahayag ni Trump nga iyang kuhaon ang anaa sa 5,000 ka mga sundalo nga kasamtangang nakadestino dito sa nasod sa Germany aron ibalhin sa laing dapit.
0: Ang oras sa K-Pop News FM Philippines, alas 6:17 na sa kabuntagon. Ipalapad sa New York Knicks ang ilang abante sa Eastern Conference Finals manlagipilde ang Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93 sa Game 2. Naguna sa Knicks si Josh Hart nga adunay 26 puntos samtang si Jalen Brunson nakatampog 19 puntos o 14 assist. Nakatabang usaba sila ni Mikal Bridges o Karl Anthony Towns sa mapadayon ng sunod-sunod nga kadaugan sa koponan. Bisan og naning kamot ang Cavaliers pinaagi sa 26 puntos ni Donovan Mitchell na pildi gapon kini og nahulog sa 0-2 nga deficit sa serye. Sa nalaman kalakang ang Knicks aron mas maduol sa ilang unang pag-abot sa NBA Finals sukad niadtong tuig 1999.
2: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
1: Sambang sa itong balitang entertainment, malipayong ganunsyo sa actress o TV host nga si Alex Gonzaga kay Five Jong nga nagmabdos na siya uban sa ingbana nga si Mikey Morada.
0: Oh, burus na siya.
1: Yes, dako na siya tiyan. Wow. Ipaambit ni Alex ang mga maing balita ni atong Mayo 21, pinaagi siya ang social media. Matod pa ni Alex, human sa hapit unom katuig nga kami niyoon, og tulo ka masakitong kapildihan sa pagmabdos. Wala sila mawad iyong paglaom o padayon nga misalig sa Ginoo. Nagpasalamat usab siya sa tanang nag-ampo, nagsuporta og nagkig-uban kanila sa ilang padulong sa pagkaginikanan. Iyang giingon nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, natubag na ang ilang mga pag-ampo og nangayo usab siya og padayon nga pag-ampo alang sa luwas og himsog nga pagmabdos hangtod sa pag-abot sa ilang anak.
0: Dito, di na ba gid kuno lalim ka kay Five Pam nga mahulugan ba ya kuno ay?
1: Maubito na ilang istorya.
0: Oh, sakit kay sa buot na kay Five Pam isip usa ka inahan.
1: Sayo nang kana?
0: Ha?
1: Sayo nang kana kapoy ba kay si daladala ay nga mahulog di,
0: rin. Ang istorya kay Moni.
1: Sige. Ano yung
0: wala,
1: story,
0: pag daw gani makasukad pag ayun na, nahug na kaki Five Pam. Which is mo na yung pinakasakit kay dili matuyo sa sakinahin na kainahan nga huna-hunaon ba nga na-fail siya as a mother kaki Five Pam singun anak nga mga
1: yes,
0: sitwasyon.
1: Yes, wala ko
0: na wala niya ma-protect ang iyahang anak. Child. No? Yeah, daghan kay nga mga factors nga posibleng maka-down sa kining emotional kuan ba? Face sa kinahan kay Five Pam nga dili na pagyud ka usa kundi kapila to
1: unya sa katulo ka duha
0: oh katulo na maangkon muna depressing kay na hunahunaon ang inaana oi so karon lipay siya kay Five Pam at least na ana jud sa bagay ang tanang bagay magupod kuno kay Five Pam nga gakitabo na ana siya rason.
1: Correct.
0: Oh, everything happens for a reason. All you need to do is to accept and
1: pero
0: bahala,
1: pero
0: move
1: magod,
0: on.
1: Lisod. Lisod. Balag lisod.
0: Lisod man ganda pag-acceptar. Oh, pero when reality hits, kagipay pa, huwag hindi pa daog daw anak.
1: Wala dyan.
0: Oh, kung ang realidad na daw, mo'y mukuan, mo'y mupatig babaw. What you think, dagana na na dyan? Kaya bisan pag usahon mo nagpaningkamot na ng kagipay pa, mga imong makuptan, no? Mas steady ang usa ka butang kung dili gid itugot sa higayon
1: gid. Kung dili para
0: wa, nimo. Jud kay madag-anan ana jud.
1: Correct.
0: Oh.
1: Wa jud tay mahimo.
0: Na. Sige, Sir Elizer Aliones sa Aliones is watching. Good morning Sir Jog, mampam good morning. Nikki Villaveles sa good morning. Nagtanaw siya all the way from Cebu.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Sir Federico Abad Gracia. Happy Sunday, Sir Jong, Ma'am Pam. God bless. Oy, salamat, Sir Federico. May buntag din mo diyan, sir. Si Dudong Kian, imperado ako. Silingan nga kugihan, kakipay Pam. Guwapo, macho. Nagtanaw sa mo. Good morning, kakipay Pam Jong. Ma'am Pam, pa-shout out sa Dries May Barangay Magtikol Tubozo. Okay, buntag niya dadong. Way uwan niya dadong, sugas uwan ng biino.
1: Loko buntay.
0: Ano unsa naman ita?
1: Sabi ni Mama, hindi ko natulog hapon, antun pagkagabi eh.
0: Ay,
1: wow. Namawi ko. Diba, wala akong pimples. Karte.
0: Sana, alo, relax ang bayot.
1: Ah. Yes, mo, wala ko na ulit sa bukid. Mga ikaw, ah.
0: Wala kayong ulit.
1: Wala ko, kaya akong i-travel. Ari na lang, pundo na lang.
0: Bitaw. Mahal kayo, pliti.
1: Kahit, mahal kayo. Di na ba, guwanta sa bulsa kay 5, John?
0: Baba?
1: Mura na kong nagpas ang kalibutan.
0: Ay, grabe. Pila na pamasahe, Gikag kuan, gikag crossing, sige na, crossing
1: Puan.
0: Ah.
1: Kuan na dira oy, kana patanga si tinta na.
0: Motor, dito gyud taman sa inyong tugkaran sa
1: bahay. Dito sa among tindahan, dili
0: sa among balay. Aw gani, oh.
1: Si tinta ya, duha me.
0: Si tinta, duha,
1: si tukarinta.
0: 140.
1: Mas dire sa series.
0: Pila diri, gikan diri.
1: Ano dili no kabot 100?
0: Pila.
1: Kuan lang, nara sa mga 80 kay
0: kamahal man. Dollar man ang kwan.
1: Duha man.
0: So, tag-40?
1: Kuan, 35. Tingali tong SP. Dahil regular kay 43, 45. Naraana.
0: Oh. So, cinta
1: plus... Mas tricycle pag yun. 30.
0: Dali man tricycle pa man.
1: Mas tricycle pa man. Sa terminal. Unsa di ka. Wala na na kwinta.
0: Oo, dahil... Sorry.
1: Okay.
0: Abi magud nako kinini ang kuan. Abi magud nako kinini ang gidabaklay ra niyo bagikan sa boarding house. Padung dito sa terminal.
1: Magdali ba mi kapib jong gabi sig mabiyaan mi series di ba?
0: Okay. Limitahan do pud ang biyahe dai no.
1: Oo.
0: Dito ra biyahe dai padung pad magiti dai.
1: Ano pang gabi pero lain na kayo. Matangas patag bukid ada.
0: Dito.
1: Pero ginagmang abat.
0: Gani. Nya lisod pa jud kay ditong daan. Hapit matuwas doon ni Kifay Barbie.
1: O, yung dugay ka na kasulo ni ay. Nagsigug pang ligay din. Parang doon, ay. Masing nanabli ka
0: lang. Jiner! Adto tayo dito, Jiner. Ikay drive, Jiner.
1: Si Jiner ako rin mo pantosan.
0: Dali magkasulay siya atong dalong mo. Ako na, unsa naman
1: ito. Dito kay Jiner, pero gagana ng train.
0: Mura nang nagsakay, yung zipline, Jiner. Basag daan ka sa motor, Jiner. Ay, basta kay ang kinini ang pangurus siguro ato ni Miss Barbie sa kung luyo siguro
1: mga sa pulo.
0: sige na kung ingon niya nga ayaw yun paglihok niya kaya mulihok kayo ato kita po nito nun sa umbos.
1: Basta di pala kikamaanad no, di ka masweto ba sa lugar. Dito ko madaladalag motor, malapa ko sa tunga.
0: Ay, ang bot, dala. Sige, ikaw. Naog na lang, guru ko, sir.
1: Pagkakot na itong gabay nga tunga, sir. Wala, gear, katangas. Ako na itong idot ang motor.
0: Ay, ginawa ko.
1: Pero kakao man po kiniktan.
0: Ah, basta kay, wa kabalibad eh. Po, ang maliba na giniktan ay.
1: Tapos dito. Katrapong talawan. Ay, ito isig-isig kayo makapusta. Patat ang gabay.
0: Kaya hagaran dito si Kakifay Bobby. Si SM Nemel.
1: Ano ko dito siya? Ang dama giniktan pa. Wala. Kay, iawan mo to. Kay nugtari mo to.
0: Si SM Nemel. Si Jeneer. Si Kakifay Bsanin. Ay, abot na lang, oh. Dindot kayo dito sa inyong lugar yan, say.
1: Boy, aging tanong, ay, talo-to, eh. Pas ka daw ka na, marag peaceful kayo ba, no?
0: Oh.
1: Marag wala ka kayo problema, bisag...
0: Marag yung glass bukid. Bukid sa syudad.
1: Ako ba itong linyada, ha?
0: Ay, wala. Sorry,
1: ragot. Ako sa farm, nagbayan yung syudad sa bukid. Ay, syudad ang bukid, for sure. Ay, nako.
0: Ay, abot na lang, oh. Dito, eh. Nindot ka dito, bugnaw.
1: Siyempre, kay ulan mapunto.
0: Pero kung tinginit niya, ganun dahi, init dito sa...
1: Bugnaw, Japon. Ganun may kahoy.
0: Ngayon, bugnaw kain niya.
1: Karong tinginit, K5 Jong, sadya kami namin slalom sa kahoy, matulog. Magaling mo itong trap.
0: Magaling, di butil asad.
1: Olympian ako.
0: Ang Olympian ako.
1: Sirigan dauban. Basta nindot kayo dyan.
0: Wala pa ang weakness matulog-tulog sa puro askahoy. Kag dili til asad, latayan kag bitin.
1: Ay, pinakakay mo bitin eh. Siyara, bago na itango.
0: Ang dili ka matilasan, oh, grabe ka, nag-unto-unto nga bitin, ay may mukamang si Muhang Kwan.
1: Pero okay lang siya bitin. Pero pero okay lang siya bitin. Ay, mo na kailatay.
0: Ayaw sa
1: kulo komedya raning ato.
0: Minaw na baron.
1: Alay, gilok ha.
0: Gahapon ulan, gaulan na dito sa amo, okay, five pam. Ingon na idudungkiyan.
1: Mura gaulan magkala sa Valley.
0: Mo ba? O, diyo ka kabatsya gabi eh.
1: Wala, Jude.
0: Ang grabe, hagi din mong tulog. Tulog mantika, manday ka.
1: Na naginip ng gisi. Ito lang yun.
0: Mau ba?
1: Namawi ko sa akong tulog kay Jong. Ay, kay.
0: Kay?
1: Nakapoy na kayo.
0: Palabi mo po.
1: Sige mo kung content ko. Agabi, wala kong content.
0: Anyway, sa mga sokit namang tingpaminaw, grab, sa tanan namang newswriter, si Kiki Five Pam, hindi mo balibad ni balita. Kulang lang gini siya backup nito, kakanang graphic artist. Pero pasulatan lang siya nga, pasulatan. Ah, grabe. Mukilaw, nag-uras mga kakifan.
1: Paspas na kayo na ngayon kung nagkuhan eh. Sir Steve nga, ah, grabe kamot, mura magkagang.
0: Kakakamot.
1: Pero ato na, mura skin hawa, itong li-li, ato itong napis eh. Kailangan mo dyan, hinay mo na pag-una.
0: Asan?
1: Hinay mo na pag-una.
0: Bakit kita na pa yung MTRCB
1: ayun na, nakahilang naman kung skalipay kay Pajong. Kay Pajong, nakahilang kung skalipay.
0: Ang teknik, Ana. Na siya yung teknik.
1: Unsa man?
0: Sa pag, kuan ba? Sa pag, hanay sa imuhang kamot sa keyboard.
1: Oh, na, bahinon.
0: Hindi.
1: Ah, sige.
0: Nga ka na bang matuon gadi mo kining pulo ni mo katudlo. Matuon gadi rin sa, dili sa keys.
1: Gani.
0: Kini siya, is there in sa space.
1: Oh, space.
0: Space button. Kini, asan in engineer?
1: Typing.
0: Kini is engineer.
1: Wala na naminaw dira.
0: Computer graduate ni siya.
1: Naminaw bago na no.
0: Oy, naminaw.
1: Wala na naminaw, oy.
0: Naminaw na, oy. Kali kay, pabungal-bung, wala na.
1: Bitaw sa. No comment lang na siya.
0: Dayon, ang first sentence nga kini makapa enhance daw si Mohang mga fingers sa pag-type. Sentence ha? Is the quick brown fox jumps over the lazy dog.
1: Palyo ito bisaya to be?
0: Kana mangod siya nga sentence. Kana mangod siya nga sentence. Na nasulod na diha taran ang alphabet. Wala gyud nakuan diha. Walay na na-miss diha nga letter. Sa kana nga sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Lagi! Iswat ba? Diyan, tanaw ba, diba, kinada ang A, B, C, D, hangtod gina sa Z. Yes. Sama na siyang purpose, ana. The quick brown fox. Sama na yung parang imuhang kuan.
1: Ganaan na lang.
0: Kasi kupay-kupay.
1: Nagkipagang
0: ay, ginawa ko. Anyway, congrats sa imang progress kay K5 Pam.
1: Ay, thank you so much, K5 Juang.
0: Puhon, ikaw na yung mahimong newsroom chief.
1: Gahiya po na. Ayaw, ana. Nila ko ilogo na imang trono.
0: Hindi mo na ako.
1: Sa director ng Beka.
0: Anyway, alas 6:30 na mga K5 Pam. Sa mga wala pa niya nagkapreparara. Limba ka ron?
1: Dili na ta magsaan, pero dili na magabaan.
0: Gali, ikaw, no?
1: Simba kay Vibe Jung! Pero dili ka masunod dito si Bahan,
0: sabi? Ay,
1: engineer mo kagitan, eh, pag-una na mo sa langit. Kapag sa bata. Yung pag-uli na mo, kayo na may God bless.
0: Dili ta mag-gaya-gaya-gaas ginoo kay.
1: Wala, wala. Di ba Simba?
0: Blasphemy ba yan?
1: Talag sabi ng Domingo kay Bob Jong.
0: Gani.
1: Kanta!
0: Mami po na akong game mo. Nagsaad ba day ko? Ang winning
1: mga pinanakakayers wala ka doon si Pat.
0: Pero ang ako ang prayer kay consistent.
1: Ama na yun doon.
0: Oh.
1: Nabit na mga tupog Simba na yun ang gulay. Raju.
0: Na! Na di ha!
1: Kaya nasingkasing may nakuha.
0: Na mo na di ha. Gantong simbahan prosus ginoo ko pag uli ilawat ang batasan.
1: Pero katuloy na yung mga magbagsure si Pat.
0: Na di ay.
1: Na,
0: may dress code man ang simbahan.
1: Dili na ama yung mga sayal nga pinakigol.
0: Hey, gidog. Sus, wala pa
1: gyud. Mopiyo na sa bahay.
0: Wala pa gyud na pag-uros. Tama na kay si Ingeniero sakit tagig tinandawa. Pero may sa K5. Sa pangalan na lang sa among station manager, kag K5 Brian Morden. Chief Operating Officer, Sir Aljan Castadio. Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jim Polineroso. Sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Tama na ito sa technical side, kag K5 Monjay De Petom Kranza. Kami inyong mga tigbalita, karabutaga. Ako si K5 Jong, the new kid in town, Bersales.
1: Ako sab si K5 Pamela, the queen of all media ning Dakbayan, Perate.
0: Hala sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Dominate the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mopalit sa mga butika.
4: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Maayong buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang mighty C nga alkaline nga vitamin C pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mao jud dok og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan nato Dr. Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mopalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
0: correct. GP.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
0: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
0: Correct.
5: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na, Doc.
5: Samot na dyan, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganit na, Sir JP, Negros, daghan kay tag nagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh, unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Ang tan-aw ni Mustas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil oy saying maing lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason.
9: Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics.
7: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Tibo gid.
9: Extend food supplement for men.
11: Uy besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo withdraw besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa day ATM didto?
12: Naunsa man kang adugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo didto good.
12: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, ato ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all na ay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug the sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan ng ubukit, bay!
11: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwas, ganyan ko?
11: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
12: Mayo dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
11: Sige, sige.
13: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: laking tulong para po sa billeting area ng mga kababayan natin na taga Soxar Gen. Medyo maganda daw ang kanilang billeting area dahil na rin sa pag tutulong-tulungan. Yan po kasi ang epekto kung naging maganda ang samahan ng local government units and different government agency para at least maibigay ang napakagandang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya ang billeting area ng Soxar Gen, binisita po ni K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, ano ba itong collaboration na pinag-usapan natin? Jimmy, magandang umaga po sa inyo.
1: K5 Eljan, naging susi ang pagtutulungan ng mga partner agency para maging komportable ang mga delegasyon ng Soxar Gen o Rayon 12 sa Bonifacio Central Elementary School sa Barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur.
2: Sa ating panayam kay Mrs. Alpha Grace Sanchez, ang principal ng Bonifacio Central Elementary School, kaniyang ipinahayag na meron silang 46 classrooms na target na mainsula ng air condition na gagamitin bilang billeting quarters ng mga delegasyon, alinsunod na rin sa direktiba ng alkalde ng kanilang bayan, subalit 21 classrooms lamang ang natupad sa final allotment.
3: In fact, pinagsikapan po natin na lahat ng mga rooms ay yung 46 classrooms ay mapa-air condition na kasi yun ang gusto ni Mayor. Pero sa final allotment is 21 lang talaga. Pero gusto ni Mayor ng komportable talaga yung delegation natin from Region 12. Ay gusto niya aircon lahat. Kaya tinatrabaho na namin ngayon. At saka yung sa tubig din natin dito, mga facilities natin, so far okay naman. May mga kunting problema, pero nasosolve din naman. Ay na-actionan agad. May mga responder naman tayo sa ating mga partner agency po.
2: Sa kabila nito kay 5 Aljan, ipinahayag pa rin ang principal na wala silang natanggap na reklamo maging sa kanilang mga pasilidad. Maliban sa Bonifacio Central Elementary School, nakakwarter rin sa Bayugan 3 National High School sa nasabi ring barangay, ang iba pang delegado ng rehiyon.
3: To all Region 12 delegation, masaya po kami na dito kayo sa amin nakastay. Oo. Ginagawa po namin lahat para maging komportable po ang inyong pagstay dito sa aming school. I hope na tapos tong palarong pambansa, I hope na mayroon kayong memorable na experience with us, no, sa inyong pagstay po dito. So sana makontento kayo sa lahat ng ginawa namin kay lahat talaga ginawa namin para lang maging komportable yung pag-stay ninyo dito sa Bonifacio Central Elementary School.
2: Napag-alaman na mahigit 800 ang delegasyon ng Soxar Gen na makikilahok para sa palarong pambansa 2026 na magsisimula ngayong araw May 24 hanggang 31 2026.
1: Balita mula rito sa Bonifacio Central Elementary School sa Bayugan 3 sa Rosario, Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 coverage. K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa kampiyon na una at muna po kay K5 Jimmy Gregorio. Kasi itong lugar na Soxar Gen, atin ang billeting area, medyo malayo ho dito. Mula po sa lungsod mula po dito sa Bayan ng Prosperidad. Alam nyo, marami pong mga lugar kung saan nagsiserving venue ng iba't ibang mga sporting events. At nagiging tahanan ng iba't ibang rehiyon sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bunawan dahil napakaganda po ng kanilang preparasyon at collaboration para maging maayos din ang sa mga taga Soxar Gen, naging maayos ang naging billeting area nila dahil na rin sa magandang pagtutulong-tulungan ng ating mga local government units. Titignan natin mula po sa Soxar Gen, bisitahin natin kamusta naman po ang taga Calabar Zone. Ang Calabar Zone area ay binisita po ng ating K5 na si K5 Dondi Glodovi. At ayon po sa report nating natanggap mula po dito sa K5 News Center, Palarong Pambansa News Bureau sa Agusan del Sur, handa na ang Palarong Pambansa, ang grupo ng Calabar Zone, regional director ng naturang rehiyon na pabilib sa kanilang billeting area. Naritong kampiyon na balita ni K5 Dondi Glodove. Dondi, magandang umaga.
4: Ka K5 Eljan, handa na ang Regional 4A Calabar Zone na makipagtagisan ng galing sa larangan ng sports. Ito ang ibinunyag ni Regional Director Dr. Carlito Ricafort para sa Palarong Pambansa 2026. Handang-handa na ang Region 4A Calabar Zone para sa tagisan ng lakas sa larangan ng sports sa Palarong Pambansa na gaganapin ngayong Mayo 24 hanggang 31, 2026. Ayon kay Dr. Carlito D. Rocafort, ang Regional Director sa Calabar Zone na matagal na nila

0: ang nahandaan ang palarong pambansa.
1: Motivation kasi ng mga bata at saka yung nakita nila na paghahanda din ng host. Siguro masasabi ko sa iyo ngayon as of this time nasa almost 100% na yung readiness din ng mga athletes ng Calabarzo.
0: Ayon kay Rica Fort, malaki ang kanyang kumpiyansa sa kanilang mga athletes na makakuha ng medalya sa iba't ibang larangan ng sports.
1: Strength talaga ng Region 4A, yung mga team games like ball games, like volleyball, basketball, and ang isa pa po na strength talaga ng Region 4A ay basketballs.
0: Dagdag pa niya, mas lalong pinalakas ang Team Calabarzon sa ngayon kumpara noong nakaraang taon.
1: We emphasize during our meetings and our activities there, our training na istenten namin yung may mga comparable data kami ng mga achievement last year compared to would be achievement this year.
0: Sa ngayon, ang 1,056 strong delegates mula sa Calabarzon ay nagpapasalamat sa magandang billeting quarters sa San Francisco Pilot Central Elementary School.
1: Napakaganda ng billeting quarters ng Calabarzon, San Francisco Pilot Elementary Central School. And I think it's first time in the history of Palarong Pambansa na may mga air-conditioned, fully air-conditioned rooms para sa ating mga athletes.
0: Sa ngayon, K5L dyan, ang ating mga delegates mula sa Calabarzon ay mamalagi sa San Francisco Pilot Central Elementary School hanggang Mayo 31. Balitang ito ay hatid sa atin ng Power Trio, ang DTX 500 MyTC at D3 Bio. Mula rito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa 2026 sa Palarong Pambansa Special Coverage. Ito si K5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Dondi Glodovi. Yan po ha, ibinigay sa atin yung ulat ng mga kaganapan doon po sa Calabarzon area. Handang-handa na ang mga kababayan natin at mga atleta ng Calabarzon para po sa Palarong Pambansa. Samantala, ipinag-ikot kahapon at noong nakarang araw ang buong venue kung saan po ay gaganapin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Alam niyo ho ba, ang Prosperidad, hindi ito lungsod. Isang ordinaryong bayan ito, pero dito po nakatayo ang provincial capital ng Agusan del Sur. Inikot ito kahapon ni K5 Jerilon Naluis para i-check kamusta ang mga pasilidad. At kanya pong nakausap ang taga Philippine Sports Institute. Nakausap po ni K5 Jerilon Naluis, ang taga Philippine Sports Institute. Napahanga ang ating mga taga Philippine Sports Institute dahil world class ang pasilidad ng palaro dito sa Agusan. Narito ang kanyang kampiyon na balita, K5 Jerilon. Magandang umaga po sa inyo.
3: Kagaybebel dyan, mala world class na pasilidad. Yan ang sabi ng Philippine Sports Institute dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur.
4: Pinuri ng Philippine Sports Institute ang gobyerno probinsyal ng Agusan del Sur dahil sa mala world class na pasilidad sa Palarong Pambansa 2026. Sa panayam ng K5 News FM Philippines kay Pearl Ann Managilod, direktor ng Philippine Sports Institute, sinabi nito na namangha siya sa mga pasilidad na ipinagawa ng Agusan del Sur na parang pang world class ang mga disenyo.
5: Very world class po yung venue and facility. So naka-visit po ako dun sa Prosperidad, sa Datulipos. Napakaganda. Even the track oval, the stadium, the swimming pool, even the tennis courts, lahat. Napakaganda. Even up to the toilets and the restrooms. Grabe. Ngayon lang ako nakita, sabi ko nga sa kasamahan ko po sa PSC, ngayon lang ako nakita ng public restroom na may garden. And talagang may nakabantay na bawat tao and alagang-alaga po talaga nila. Wala akong masabi.
4: Ang mga sleeping quarters rin ng mga atleta ay fully air-conditioned. May maayos at malinis na CR. Dagdag pa ni Manigilod, umaasa siya na ito ang magiging standard para sa mga susunod na palarong pambansa.
5: So I know that this is something that Agusan del Sur can be very, very proud of. And I also hope that this will set the standards kumbaga, ito na yung gold standard sa mga susunod na palarong pambansa na ganito din po sana kaganda at ka-organized and of course, ka-athlete-centered nga po yung mga, yung palarong pambansa.
3: Mula dito sa Agusan del Sur, balita atin sa inyo ng DTX 700, D3 Bio and Vit-C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Ayan po, maraming salamat po sa report mo na po kay K5 Jerilo na Luis na pamili po ang mga taga Philippine Sports Institute dahil napakaganda po ng mga pasilidad, world class ha, ayon po sa kanila. Alam niyo ang preparasyon para sa palarong pambansa, ito po ay nagsimula 10 taon pa ang nakalipas. It was a 10-year dream para po sa mga kababayan natin sa Agusan del Sur na maging host ng palarong pambansa. Kaya nang mabigyan sila ng pagkakataon, ay nag-appropriate ng 3.1 billion pesos ang local government unit ng Agusan del Sur para lamang paghandaan ang lahat po na pangangailangan sa 2026 palarong pambansa. Alam niyo ba noong 1996 naging participant sa bidding ang Agusan del Sur, pero noong 1996 tinalo po sila ng SOC Sargen Region 12. Kaya hindi na tuloy ang pangarap noong 1996, pero ngayong 2026, makalipas ang 10 taon, nabigyan na pagkakataon na maging host na po ng palarong pambansa ang Agusan del Sur. So congratulations po at kay Governor Santiago Cari Jr. at saka sa kay Congressman the late Congressman or kay Congressman Democrito Plaza, no? Siya po yung pinakauna na leader ng Agusan del Sur na gusto niya na mag-host ang kanilang lalawigan para sa palarong pambansa. Sa kabilang dako naman, mga ka-K5, mula po sa mga pasilidad, puntahan po natin ang taga-Eastern Visayas kasi nakantabay na si K5 Kevin Shusona para po alamin natin ano ba ang saloobin ng mga organizer at atleta ng Region 8. Ayon po sa Region 8, hindi daw sila mawawala sa top 10. Ha? Kasi nung nakaraang palaro doon po sa Ilocos, nasa Magic 10 pa rin sila. Ano kayang dapat natin asahan ngayong 2026? Yan po ang kampiyon na balita hatin sa atin ni K5 Kevin Shosana. K5 Kevin, magandang umaga po.
6: Mga K5, gustong mapanatili ng Region 8 ang kanilang pwesto sa top 10 ng palarong pambansa ngayong 2026. Kaya naman, ang lahat ng kanilang ginagawa at effort ay para mapanatili ang kanilang naturang standing. Noong 2024, ang Region 8 ay nasa number 7 at noong number 2025, sila naman ay number 10. Mayroong 18 million pesos na gastos mula sa central office ang ibinigay para sa preparation ng Eastern Visayas at ginastayan sa uniform, pagkain, transportation, concentration training bago pumunta rito para masiguro na magiging 100% ready ang ating mga atleta. Sa ating pakikipanayam kay Regional Director Sal Jimenez, kanyang iginiit na dapat lahat 100% ay gawin ng mga atleta para sa dangal o karangalan ng Region 8. Ang Golden Stingers ng mga atleta ay kanyang hinimok na gawin ang lahat para maging maligaya at maging mabunga ang kanilang pakikipagtumpagi dito po sa palarong pambansa 2026. Ito po ang pahayag ni Regional Director Jimenez.
7: Actually, as to this time, because we want Region 8, which is great, to be greater, we're aiming always to number 1. No? Though that's a dream, but we should start dreaming big. At least, no? Last year, we ranked 10th. So this time, I jokingly told our people that instead of 10th, we have to delete the 0 so it will become 1. Mm-hmm. No? So our possible tagline aside from Golden Stingers is PO. We have to pray, act, and win. So, we always start with the prayer. We always start with God.
6: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2024, ako po si K5 Kevin Susana para sa hintila ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Kevin Susana muna po dyan sa Tacloban at nalaman po natin ang mga preparasyon at adikain ang salobin po natin mga atleta muna po sa Eastern Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita, kukunin natin. Kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano hubang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
8: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon Sabado. Ang Eastern Visayas nanalo batok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo batok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region Consultant Team nanalo batok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman batok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraak nanalo batok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys category, ang Imraak nanalo batok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraak nilapaso ang Inayar sa score 102-48. Ang Sipra nanalo naman sa Cabra 60-49. At ayan po kay K5 Iljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 Joseph Philippines sa coverage sa 20-6 palarong pabansa. Ang balitang ito hatid sa inyo na DTX sa Copamex, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX sa 5 Rep para sa kabin ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na ating po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan, in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang rehiyon. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pabansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po natin iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa basketball, nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa Palarong Pabansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
9: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon na secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas ng mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, 2 goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
10: Ano po sir, ang galing po sa teamwork. At saka hard lang yung laro naman sir.
9: Mas na pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang paralo.
11: We're trying our best, did sir, to win the championship. Bring home the gold medal, sir.
9: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soccsargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang makaabanse ng Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
12: We did our best, ang mga bata na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
9: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos na talunin ang Region 12 sa score na 3-0.
13: Nakaka-pressure pero alhamdulillah, ginawa ng mga players kong yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
9: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro. Tinalo rin ang Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0 tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 palarong pambansa special coverage, ako si K5 Ray Almudal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po kay Febre Almudal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur sa 66th edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7.35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Buduan para sa Davao Region, bonggang bongga! Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Zandro, magandang umaga!
0: Air-conditioned na. May welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report.
14: Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Davao Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan B. Farnazo, CESO 3, Regional Director ng Davao Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan negative 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
15: Napakaganda ng accommodation, the rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history, 14 years na rin akong regional director, this is the first time that the room accommodation of children, our athletes, are placed in an air condition.
14: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawan na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnazo na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
15: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold. And that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
14: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa. Pagdating sa dance sports category kung saan, idineklara ang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnaso tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance, ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
15: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
14: Samantala, nagkalat rin sa buong Biliting area ang mga otoridad para sa overall security. Mga K-5, mahigit 64 na mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, si K-5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K-5 News FM.
2: Maraming salamat, Sandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa Biliting Area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K-5 Berto Gakit. K-5 Berto, magandang umaga!
16: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng Basketball Elementary Boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, na dihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang Biliting Area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-ensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa Biliting Area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na mahigit 20,000 na mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, ako si K-5 Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K-5 News FM.
2: Maraming salamat po sa inyong balita, K-5 Berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. Ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa Palarong Pambansa. Habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pang kalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pabansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pabansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
17: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pabansa 2026. Parado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pabansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramir Oitico, Regional Director ng DepEd-NIR, na May 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
18: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no, tayo.
17: Ang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
19: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation, yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
17: Sahi naman ng regional director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026.
18: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung palarong pambansa.
17: Para sa palarong pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito na mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang palarong pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita. Sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking, ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi. Ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karen Badilla. Karen, magandang umaga.
20: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas kung saan noong 2016 ay mayroon ng ang paghiwalay sa nasabing rehiyon.
1: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay SQLR, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat panarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
21: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina, may 2 years na daang arada sila. So it only shows no that ang aton nga mga atleta makakompete kini ni sila without of other region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
20: Mula dito sa Agusan del Sur para sa panarong pambansa 2026 special coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Tapat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakantabay, would like to invite you to please follow, like, and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo. Ganon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Hinguog. Ano pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, Mighty C and DigiBio. Kasama din ang Dio Fresh, ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albi Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman 30 Marañón ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Zataya ng Bacolod City together with Mayor Salvador Bading Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ang tambayanan ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex? And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ogapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at camera men natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano, makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deployment ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng palarong pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng national sporting event na palarong pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sargent, kung saan ang SOC Sargent, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarab, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberya during the time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball, ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin, ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok, no? Kailangan po natin doon ng ilang mga process, baka may kailangan pa nating i-check yan with our SM, Sir Rod Spalma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Abil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon na Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: 500 sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.